Ka uhi ko e tau agia ni e whango fulu a e whaifatongia a reti o whakamatakalini o kumariwai e ngahi matakari ko toa pē e nimango fulu i he reti o ni o whakahingoa e nao ngahi polokalama i he wike takitaha. O whainga fua le vai hono mau ka kato atu i he e mau pē si vahao pē a e tatau o e polokalama takitaha. Kika toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko e reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia. Kei tuu mo e lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa i he whare whakamofola re ani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pe e fitutake mei pē ki o mau ofisi he tau lua whanoa valuono no noa. Io, koho o mea mipa, tene puke puke whainga marieni ke toutou o ngona i pē leo e otoanga o whae hengalu ea. Ki i totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngāwe taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamaiki ako mo e pensoni. Maratu i koe fika e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whakaekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maaitonga kotoa.

0: polo kalama tokoni, asiaina ki hono tokonia a sektoa ngowe. Neongo e toka kato eni i he tau fo ou, ka kua whoa ki kakato mai ai i he pule anga siaina, e ngahi mea ngā aue na nau whetuku mai ki tongani, ke whakahoko aki ai ngā aue ki he potu ngā aue. Ka ngai mea ngā aue ko e niu kukaukia i ngai misini o ngā aue aki ki tōkanga, aki e whakakaukau fo ou. Ka ngai misini ki he whangamanu, mai ngahi nau nau ki he pē.
1: Ai ka poche ko e ni ko e konga hono fitu eno e poche ki. Ko e talo e ka mata mai e poche ko e ni whafofua ki wāwhi mahi wā. Pako alunge e owa e tahi hono fulutupu e mawhenga e aki pia moi. Poche ki ko e ni Ecotech Project. Pia ko e face hono fitu e ni i tonga tapuni e poche ko e ni e ose ke tau fo ou. Pia koe polkalama koe ne whahoko he pongpongi ni koe nau haangai a he projeki o hen owa mai ai ngahi nau nau ko toa pene na ngai aki. Ai ka wai ngahi koe konga lahi ngahi nau nau, koe nau nau ke maule e pi. Ai koe koe i whaama, whanau nau, ngahi nau nau koe ya toko ni ai ke mau. A lepi koe ya i whaama, ngahi mea ngawi ko toa pe whaale e pi, papehefo ke ngahi nau nau ki e whaamon manu. I ai pa ngai nau nau to kon ke ngowe. Pa pehe fo ke ngai nau nau pe ia ki he nau nau whale. Ka han ko i pa mai ngai nau nau wha ofisi na nau ngai a ke he project ko ni.
0: Lolo tonga e ni, na e toi whakama ala ala i aha foka ki he lelei e to koni ko e ni e pureanga si aina ki he sekto ngowe a tonga ni.
1: Pa koe tale mau whenga a ki pa mai project ko ni e kau si aina. Mamulawe i pe he tawhaki koe koe ki he Vesta Polo. Pe pe he whoki ki he nao toko ni mai tawhaki koe pai o kes i ono. E pau whenga koe a koe ke lava pe o supply pe i tongani ai mauanga ki ki. Tātou te whito ke whāpua kāpa mai whāmoa. Toko ni mai proche koe ni e whāfufoa koe a koe o e whāmoa. I he mawa a koe e o e whāmon manu koe i tō mololo. Pea, ko tui maha koe tā noa ia o ngahi ahoni, ngahi tokon whenga, aki koni koe na whai koe mui kausi aina. I kai ngata pehna o tokon koe he, hono, i he Vesta Polo, ngahi tau kei mui ngahi ilo, ngā wanga o shea mai, ki he kau ngau e pot ngā we, pa pehe peke ka kai whonua. Vesta Polo, koe apua ka, pa pehe fuki ki he ke whanga moa. Aia koe ngahi whenga aki koe ia, o kumahino ku, o ki aipe ne e toko ni mai e project ko ini, ki whalakalaka, te whalalota nge ilo ko ia ki whonga hano tauki ko ia o e Vesta Polo, pa pehe huke ngai pai au kes, fo o si inasi e ngai whami to lahi ai i tō ngani.
0: Lolo tonga ia nai pehea i minister o potu ngāwe, William Sisfa. Ko ngai whingau aki mau inga e ni tau te fito ki unu whakatau mua ki e lelei, whalu ku fua ai ka gai moi whonua. Ko toko nau nau ko eni na whakafofua a hono mahu inga whakapaanga, moi paanga e taha kilu tupu. Ma ai o ngonga le te ome televisione tonga, ko auri i tea tau kapo.
2: Kua whili a Sami Wela Vau ta utolungu fulma fitu o lo mai viti mo utulau ke hoko ko supervisor pule, pe koe pule lahi e potu ngawe komson whili a tonga. Ko hili ene ne whetonga supervisor whai whili pule mālolo pita voki. Lidea tau kapo e pēmai whai ki ki.
0: Ko e hili ene ai tāli he poate o kau komisiona ma ai komsoni whili atonga, ke ne hoko ki e lakangani i hono mui mui i mo whakakakato he poate, ai ngai whaunga to tonu ke ano whakahou atu pe whili whili hataha ki e lakangani. Nai ka matalau ai pe i aho walu o i mahina ni, ke ni ngawe aki ai lakanga koi pule lahi. Ko vao, nā ne leo leo pe i e lakanga ni, hile e pensoni pe poaki mālolo, a supervisor pule mālolo ko pita voki. O ku mahino ke whatongia mahu inga ai supervisor oi komsoni fili, ke ne toka ngai ai ngai ngāue whaka aho ai komsoni fili. Whaka hoko ngai tuutu uni ngāue whaka tatau ke tuutu uni ai lao oi komsoni fili, pe amoli pōti hanga tonu ki e poate ai kau komisiona. Ma ai o ngongwa le te o televisione tonga, ko auri i tea tau kapo.
2: Pea aku kei hoko hoko atu pe ai ngā aue kau polisi ke na pōke ni iho kunau tō, tu whāki mō ngawe ake whaito kona tapta e whakalau i tōngani. E te puke hekau polisi, a he toko ua mi matai katonga tapu, koe matanga pule tau whaango fulu, mo e whewhine tau tolongo fulu maa tolu, e wha o singa e wike o whela vei, mo e tufakita e whakalao e whaito okona tapu kalasi o IC. Koe hili eni e mau e hekau polisi, e whakamatala whalala anga, koe toko ua ko eni, o kuna tufake e whaito okona tapu kalasi o IC, keni ihi o e community. Na e mau pe puke whataha e kina ua, whataha pe mui IC, pe mui ngahi naunau ngawe aki kia no mau e IC, koe ngahi puha foi a kau e fitunga fulu tupu pe heke he paanga tonga nu sila Australia mo Amerika. Kai ke hoki hoko hoko atu pe ngai koe polisi ke na puke ni ihi okuna utufa ke whaito okuna tapta e whakalao i tonga ni. Uni e ngonga whala tu whanua i ki Hawani te tawakailewa en ke whamimitaha mei he mala ai oe sipoti whahauka te pia o lie.
3: I he whetāki ni mai kumisoni i whamawhora rea tonga me potunga au e ngahi ngā ua whalota whonua pē mia. Malawa i ke whamawhora te mala e sipoti me whea ahi supura kui Pacific Manoa ua anō. Whamalo ke 8 minister me kawa e sipoti a e potunga au e i te ngā aki ua whakahoko. Malo mai tau ki i whilongo aki kui whakaingi mala e o e sipoti. Nei mai mo e tama peri nisi tau whahau manu mataongo i whaava i whiahoka puru union e ngai korisi a Tongarapu i whaasinga i wike. O tafumala e korisiko tūpou mui ako lotoloto a lia honahe pāke te uwhaiva. Ko e kamata a ngai pei e whahai tau aka puru ne ti polo mui soka ngai korisi ai e kwhafuafua ki mahina e ua mui konga i whahauka e whiahuini tuku kehe e soka mui ne ti polo. Whanatau ki hongong tuku mai pe mihe ko minisi poti, whafuafua ki wike e hongo fulu e whakahauka e whiauhi akapulu, pia koe mala e soka e toki whapapau i ngai timi ki he uko ia i wikeni, i taimi e whakahauka e whiauhi. Karotonga ni kua toka mua e tuku i motu i toke lau, ai eka tonga taponi pe, na e kamata e whanaita e kua o si o whanongai ki he whainolo whafuafua ki hawa wha o si ulai. Kai kehe koe whanau tangata lalahi, na e ova senturi ai poini koia, ai ako maalunga o ria hotna i he ako maalunga ko tūpo ua ke kai, koe te au taha ono ki he tolu. Tauwhare e koe samfo ou e ako maalunga o tonga, a ke kai koe wano ki he fitu pia maahanga e koris tonga, mai koris ko tūpo ua koe tau aki ua ono i he taulahi o aho, he whiawe koe ia ae senior, pe koe team si fwe tau taha walu.
2: Ko pia o lie me whamumitaha mehe mala e oe sipoti,

umana o mai sa ili manuia o le fwe fwa kwa uke ferere ima yale au Samoa kwa lua ma passport Samoa piki passport Australia o Vietnam fanga ili si Samoa aisea haole le fwa lau doa mai nei ua tapu ni umamba panka kato se tasi o falta vale ina Samoa na ngoi unka vale nga ofa ngai ka mai o mai o e faringa luenga poni tupe haole vi fwa lau doa mai nei o na finta pui nei leo leo ni isi Samoa to lue nei Australia. Inga luenga wha wai teimi, wha marasi teine. Sore, sore. O le isi aru du maka kore, o le ayo solo mudi mele aru kei kei mea. Matau tia, kalu faisi mako ori o vai moa sore. Fede lei mei la wata miti Samoa to lue un passport. Piki nei Sydney, Tushfalau, Australia, Pepelo. Oi, oi, Vietnam, whātuput whāwelawe. Ile si fo iuso Samoa. Ayo ole aso so, oi se aso mai aso nei, po talato na nafi. Pu e ye leo leo, ye ole waka waka maiki, ye kangakala i Samoa. E mo watu o laua, o to tonu alwa lelele e New Zealand. Ayo o tangata sainga. Yo, he. Ya kakong sa ayu simer fa fa ga umal ka kopi selia ya so so ko lum ka kalfu mesamo

0: tātou wa tino, wa tātou tauru mai le whae ungo le vai aso, usi mai alau whae whonga. Au whanga solo i pia sui sui ngā leo leo i Samoa, leolo ngā lulu e whaatasi ai mre no fuanga au tū, o ngā luenga whae leo leo i de Pasifika olo i apia, e manta i tūina whainga soli tū la fono whae vau mā lo i le sā ili o ni so o tanga, o nisi i Samoa i le whae lame lave, i le tunu o Vietnam e peo na tua i aini ali i te lavou o tātou o tunu. E to ono tangata ua tāo fio na toi wha o ngā lātou teo ngā tupe, i whale tupe wha pisi nisi i Samoa. O lea tāo finga ua whai ai ala i se wha tanunga, mai le ko vana le whale tupe tūtu tonu o Samoa, e mā fua i se mana onga mai leo leo mai lātou, o lo whea ngai mai a sua suenga. O ia tangata e to ono e peo na wha i loa le wha tanunga mai le whale tupe tūtu tonu, wa ofi ai tangata e toa lua e umia tusi folau ni usila, toa tasi li tangata e umia le tusi folau Amerika, ma le toa lua e umia tusi folau Samoa. O le isi toa tasi, e le aise tusi folau. O le mana onga o leo leo mae o faiele su e su e ngai taofi, ona toa e fa o ngate unga tupe e ia tangata, ona o lo su e su e so o tango i la tau i le pisinisi o taa vale tutongi, pe afia fa o ngā, lea ta ua le una lei car rental o lo i vailoa whaneata. O lea pisi nisi ele i lewa ona te tala, ma o se pisi nisi o ta vale taunga ta, ma ananga ta, ia ma ua faa lia ni mōni mau, e taunga ta fo ele te tongi e faa ngā i se ta vale, e tusa lea ma le tasi le afe ta lae faa ngā i le aso. O se li sava ia ma faa ngā i o ia lea pisi nisi, wa ta ua ili poti na tau fie leo leo, lona tu ua re tātu wa tunu i lea sanuru o le vai o sonei. O mōri maumari i pōti wa whaari ai o lea tangata, na ave esea mai se whai ngā malanga, ale e New Zealand i le pōle a Soluru. Mo wa whaari a fōi e le mōri mau, na whaatino le ngāi o i ngā leo leo, ai wa sauni le vaalele tu ua le malai vaalele whaavao mā lō i whaleolo. O se tasi o vaenga o suesu e ngā leo leo lo o whanga solo, na whaasala la waile ato se ali i Asia, sa ngalue i lea pi sinisi, ona o lo o mana o mia mō suesu e ngā. Pei tai o leata na faa sara lau leo leo, na tali ia i lea tangata mai a faa ilo i lungo upenga ta faa ilangi, o ia saa ngā ilo ofisa o leo leo, ma fesili ngi ai o ia. Pei tai wana le iloa le mafu anga, ua faa sara lau i leo leo na ata, ae na ia faa ilo i ai, o le alango lango i su e su e nga umai so o seitu, e mana o mi ai lana fesoa soani e leo leo. Wate e na fo ia lea tangata o ia, o se tangata nu o Vietnam, ai o ia o se tangata nuu o Amerika. Wa faa mamale sua fole minista o faa msinonga, a o le sui fai pule o a ana alo finu meletasi, le to faa feso lai a pulu tu si upu tuinga mala, ina wa faa lea o ngai le faa msinonga mori a ngai lima, o fai nga faa la tua e feso ta i lea, i faa to sino le palo ta tele ya au kuso o le tau sanga le tenei. O le faa lea o ngai o ia mori a ngai, ona o le mae au na fufonga o mau ma sile sila i aile faa msinonga. Na taunu wai le fionga i tamaita i faa msino, le fionga ala la toa rosela papali'i, i lana faa i unga ua le mawhai e mau a le na tangi, le to faa urungia matau matafeo, o se matai o le fio anga o vayusu, ona faa maria ina le faa msinonga. Faa lia le tamaita i faa msino, o lana sila sila i morianga ma mau na tu inatu, e matua le ai se anoa, mai le sida sila alfa msinonga o ni fau faunga ya fiai ta vilinga o porkiki.
1: Muna tu fafitai lo itu malo, pa ia ia inga mta pa au, na utu ta pua inga war fa mwe mwe, ia, malo ta pua i fafitai le, ta pua inga, ia le wai manu ya alfa msinonga, ia, pi ia le li, fafitai le li, ude wata unu ne fa mwe mwe, ia, moni ala mea moni, moni ala mea toni, ora sa dinga ni pe ona ia ia fa masinonga ni ia so ia afta ile tapo inga ia te oto pa ia ia inga mta pa ia o se tala le ni va inga aso afta ingo tapo inga se tem fita to tu fe lo ai ia vi ia ro na nga le
2: ta sia la fisi so la o le fi na ngo fa masinonga ni na me ni fa o moria nga ina mai la na si si la o na ile ma lo si ma una mai pe ni tau ku ku le nga ia fi ai fi nga fa por kiki
1: ia after ia mo fa sini ona nga nga mo lunga ia cha o te ia o hai he se a ulanga ma nei fa mo mo utile lo pole alma fuanga na maya ele foi so longona e otfa taute e tamata mana aya uya utile tiro fuanga ele utile lo pole alma no usalai awa mai moritua o fa musino amene se din le mana ya lawa ai ya o ha od minsta o fa musino ane uto mai mato o temo modi mai ya o fa musino pio me ya longona ele vai vai lo to ma ma fo fo ona ola umtanga benga mene ya fa mangalo wa ni fa le tonu ya o fa mangalo ini si fo o uto malo ya e fa tai lo uto malo ta poi mal hotel fa tai ya la tu fa ya de wa mai la tu fa bo mo ya cha fa ya mo su yo le tu malo a wa ne pa ya in
0: se fina ngalo le fionga le bi sta fa am sinonga o le sui fa ipule leo a ana lo fitasi le to fa fe so la ya pulu tu si upu tu inga mala ina ua mai ona lau le fa'i unga le fa'am sinonga. O morianga le tua iai le minsta na su esu eina o setangi o morianga, o fainga fa'a la tua iai ingo le tu la fono, o soli ngā tu la fono. Masa fina wina e vea ai mai tua leo leo, ese lo ia e ngalue le vaenga ofisa lo ia tu maoti. Sa ta apua ia tau urumanga le fa'am sinonga, e nisio a ingo le minsta, fa pe nisio matai o le tu malo palota, wa ana lofi numele tasi. E to ono ta mawhaa na uolo tātu o tinu ua whae uina le tau mawhae ia o onga universite, ma ua maua whae longa le to mai whae lo ia, o lea ua whae uru whale atu nei ma ua talia, i ngā luenga le whaam sinonga māua nunga Samoa. O le universite i Aukilani i New Zealand, wha pēle le universite o le Pasifika i Fiti, na oa uina ai i lātou, e au fia ia li e to lua mata mā i tai e to fa. O le stofi se sao ninga faa le faa msinonga, na faa tau nu uai a lātou tau tonga, ma lātou tau tino ai, o le a faya le mea sili sili le faa tinonga o lātou tiu te faa loia, ai mai se o le tau sisia lea, o le te iala o ngā luenga faa loia e tau tuai lea tino u, ai mai se o le faa msinonga, e ala le faa maoni ma tau sisia ala o le tūla fono. O lo ia to ono na faa urufale matalia i ngā luenga le faa msinonga mawalunga Samoa. O Aiton Michael of Masanga so na lole, Sanita Sushil Sharma, Siniva Lele Malefanga, Jenny Matautia, Maseli i malona tua fine, o ila ua ia o puleia Tanielu, malona tua fine o Hosana Fuarosa Tanielu. O leri ilo ia ya Aiton Michael of Masanga so na lole, o loo tau au le faa i unga l'universitea le Pasifika, leo loo faya ili asfraida le neiva i aso i Samoa. Lona faa i longa tike rio to mai le tu la fono, na faa manu ia ina ai mai lea i universite, ma ua avea i nei malo ia faa wina. O leo wa faa i loa le teitei fono le komiti o tu ngā vaa o le faa mna tuino le tu totasi, i le vaa i aso fau. Nu melo le a faa tūla ngā isa i le vaenga o tu unga e faa o ngā aifoe Samoa, po o foe la au, ma le tu unga e faa o ngā aifoe Sipuni. O le asunga fua le asumo mua yuni, i le tu unga o foe la au, le e tau sini o uma ai fautasi ono. O le leina mua mua u faa tūla ngā i le fautasi mai sa lua manono tai, le fia tau le vāsala loa. Tolo tolo o tamauri le leina lona lua, so soo anea i le leina lona tolu, le fautasi o le telefoni o le vainu u, o le sā o le malu o sā moa i le leina lona fā, leina lona lima o le apia maroon, ma le fautasi o le little rina i le leina lona ono. I le tu unga o foe Sipuni, ua lima sā o le ata usini o ai, le ua fātu langa i le leina lona lima, o le ata oto mai ai le sā o le telefoni o le vainu u, leina lona fā o le fautasi o le malu o sā moa, leina lona tolu, tolo tolo o le tamauli. Laina lona lua o le apia maroon, ma le laina le nu melatasi, o le sā lea o le little rina. O faa iloa ia le teitei fono o le komiti o tu ngā vaa, le fionga le sui komisina o leo leo, e lima sfuruafe ta la le faa ilonga tupe le tu ngā fautasi, e faa o ngā aifoe la au, a e faa sfuru lima afe ta la, le faa ilonga mua mua, o le tu ngā fautasi e alo ifoe Sipuni. O lewa mori mawina leo toe alo tamala tape nanga ka peteni ma au vaa uma, ua sauni mofa anga tamai le tai, o le tatu sisi ngā fua, ile masina fou o yuni. Manuia le fai unwa le vaa yaso le tatu utinu, soifua.

Yo, Samoa, yo, on lena wala watu wa mtua ya amu yu tamua. Amani fa malu fafta chile la wa ilo ya utamana fionga ya amu yu tamua. Ya, misfena itamam tina matuolo mwomba itatu tautua. Ya, fa manu yatu malanga ya utu umalava mese foya matu kotfada ya salakele mete tito fatua ya peka mese ya falaputputonga ale fasta kunzlin fatalu fatua il tetefono ya ya tapuala ya mese foya latu uma ya manu yatele fanya malanga yo yo ole nan tu fa fo me tatu tal fo me sa mo te pina ina ma fonga ina mai e fitalinga ya atanga vea tipi atanga vea ka fifi ku unga fo kasi ya oka so le kalu fai yo ole vai ngale na ya o fai lau miki ka ina fo le miki o papa ole nga fai o ngol ko inga fai nga alu alu su e paroka le au sau garu su e marua au ya kuriergu ya sau ko au paroka au ai fai langa miki kura e pasau ni mai o le va pegara la miki langa fai mamau le mbu ale la fungo le va tolo tamauri ai o mai i tu e pi o lau ka ele va ale api o mua mamau ke le mbu a fai le lima suru a fe le mbu i fue la au ai fasu li mafe a foi ale mbua i fosi pu al kau al mako va ale nga fai ele pi marun sa nina fala ulua mai e se lau tosu a fe le mena fai ele va le tupe le proketi foi le lena miliona den fai mua mua io ai but for fat maror wa umala tausinio mesel litorina mai na tramua tolo tolo tamauli ya ole sa e fai fai ke wa so so ro maga ro ngale ale ole ki ke bu mal malo mal malo tu na fai sim malo ro sio la boril na ya ka ke de loa sa ole kala le fai ya onga telefono venu fa mele e tsuga ya Terry Brandt. Iva peonia iku la mako fefefe. Fukai loa liku unga inga ua bua mariva. Efe maile mau ol mako faya onga la fionga ya fawalo Harry Schuster. You never know your luck when you don't go to a big city. Ya, le pese le sa numero tasi. So by a tree, yeah, that's a flashback. A limb for the gallo, yeah, the program. All the busy, yeah, San Numerta, see the tail to sing, all the alpha ele, my Australia, you know, my Britain, yet finally, I will live on an onofo mafiola, my to turn or Queensland. The Bee Gees, the little Barry Keep, Andy Keep, Morris Keep. Malila tu fa ili le ole BGs ili nipesel ne tilo temi numero tasi tonu lalangi Massachusetts.